0: Nebo bo funye cho chintu choli anga chebaki bachi gambi chechirimu ebirunga bigendo gaso mobirigo tosobola bilia mubipimo bitufu kugeza akakebe kano kenku toka labi kalimu ingredients impitilivu omuli calcium oyo mumumanyi na atasoma busawo nganza akimanyi nti akola ku magumba mulimu iron mulimu zinc mulimu ne selenium katika nkugereze nga calcium wotunulya kakebe kaneno ebipimo bya calcium mwalimu wono wano calcium mwali 4.32 milligrams neweka nga nti ebintu byo ino okulya ofuna milligrams ezo biba bingi olusa ate byotajja sobola kufuna naye ate ffe ne tujja nti ne tugamba gwali eyo ng'olumu amagumba bw'otuula amagumba ogawuliranga gabwatuka
1: bwepwa
0: abamu no okulumu amagumba kibaviirako nozimba ennyingo ngeeza amagulu gatandika gamulumirira okuva okwo nga gatandika ozimba mirembe gimugwako ate amagumba gayina engeri gye galuma ekiro muganda wange emisana wano osobola okwekakaba n'otambula butuuka ekiro amagulu ne gakutujja omugongo ne gukutujja n'owulira nga buli wewekyusa bwoti toyina mirembe kyova laba nabaleetedde guno omukebe ali eyo asobola okugulaba tagulaba asobola owulira kyetwogerako nti wano wenkutte mu ngalo zange nina omukebe gwenkutte nga gulimu capsules zenagambye ezikolebwa okuva mu bintu ebyobutonde nga gwe alumwa omugongo nga gwe mukama wange nti ng'abantu nga gwe abamu ebiseera ebisinga wekanganga emirimu gyo gyasiiba ng'otudde okugira kuti ogenda okunyuka owulira omugongo gukulumirira wano waggulu mu nsi kyamukulumirira tobitegeera naye ate ekyo ekintu kikula bukuzi ne kijja nga kikula ne kifuukira ddala kirwadde kyo owulira ate n'otandika okubeera omweraliikirivu anti bw'oyimuka ng'olumwa bw'otuula olumwa naye tobeera eyo nga weeraliikirira ng'ogamba nze ngenda kukola nta ate baafuna balina obudagala bwe bafuna obwo obwokusiiriza jangu nsiige nakusiiga nakusiiga naye munnange akadagala olugwa ku sikini obulumi nga bukomawo okufa obufi tobeereyo okubonaabona ebiseera ebisinga oba ebiseera byonna okunoonyereza kwakolerebwa nga kulaga nti omubiri gwo guba gulaakinga ebirungo bino byolaba wano nkutte olwaleero omubiri gwo guba gulaakinga ekirungo kya calcium guba gulaakinga ekirungo kya iron guba gukendedde mu zinc ng'akendedde ne selenium ono kyova olaba amavivi go gajja kuzimba omugaso gwa selenium ki omugaso gwa selenium abeera mu nnyingo oba ge gamazzi g'olaba agabeera mu nnyingo nti bwe gakendeera amagumba go gagenda tandika okubwatuka bwonooba omize empeke eno erimu selenium kapisa eno gye nkuleetedde olwaleero n'ogimira amagumba agabadde gabwatuka jukira ekireetera okubwatuka okwo eba friction okitegeera gaba geekuuba kati gwe nekikuleeta nga buli movement gyokola gabwatuka ate gakuluma ne gava mu kuluma ne gatandika okuzimba kitegeeza friction eno eyokubanga amazzi go getuyita synovial fluid gakendeera kireese amagumba go okubanga geekuuba ne gakosa muscles ezirinanye joint yo kyovola nti muscles ezo zigenda swelling up ne bw'onoomira eno empeke gye nakuleetedde olwaleero erimu ekirungo kya selenium ogenda kubeera nga okiwonera ddala ekyokuzimba ennyingo okulumwa amagumba bannaffe bali eyo balumwa amagulu naye ebigambo nga bino tebatera funa mukisa gubiwulira kyamukisa mulungi nti olwaleero munkyaziza bafunye omukisa oguwulira ku bigambo ng'ebyo omanyi eno endwadde eruma abantu bangi naye ate abantu bangi bagibuusa amaaso ne wetufaanaganya obuweereza basawo bannange ajja n'asomesa ku ania n'asomesa ku alusa n'asomesa ku birala n'atayogera ku ndwadde y'amagumba n'atayogera ku ndwadde yakulumwa magulu migongo naye ng'abantu kumi b'oyitako bantu mukaga basombwezibwa obuzibwa
1: magumba
0: yesebo
1: kakati doctor binda tubiwulide selenium zinc iron calcium biri mu mpeke eno waliwo kutya omuntu targeting eyuzo mbine kubanga gumanyidde nga bwatamize kena ino tasobola kubeerawo
0: ng'omuntu lwatamize empeke eno eya doctor Mark gye yabaleetedde tasobole kubeerawo
1: tasobole kuwulika obulumi tabugobe
0: tebukomewo nedda mukama wange ngina kuddamu bwe nti zine empeke zenkulaga olwaleero si mpeke just wabula bino biriisa omubiri gwe bigwetaaga nawe atannalumwa naye ng'oli mu risiki ey'okulumbibwa ekintu ekyo bw'oba okozesezza empeke nga zino oba okyewaze nawe yalumwa okulumwa nkunnyonnyodde kujja oluvannyuma lw'ebirungo ebyo kendeera okuba nti omubiri gwo gubadde tegukyabifuna nga bimala okuzimba okwo amagumba okubwatuka byonna kwe biva ssebo
1: kati Dr. Mark munayuganda agenda okujja mufungiza advantage ku mpeke zino yagenda funamu kye kubanga tutunulidde fungiza tukole event eyo anajja aina privilege zaafuna singa n'abazze ku mudaala gwa Dr. Mark
0: kati gwe munayuganda ali eyo omuwuliriza era omulabi wa Power FM ku mikutu gyayo egya social media bw'onojja mulundi guno kufungiza tukole byogenda okufuna okuva eri nze byebino ekisooka ogenda kuyongera okumanya amadagala ag'enjawulo aganaaba ku mudaala gwaffe ago nno nga tugaleese okumanyisa nti weegali kuba bangi muli eyo n'endwadde ez'enjawulo ne temumanyi nakumanya nti eddagala lyazo gyeriri ekyokubiri ogenda kusalibwako ekyo nkyeyamidde wano misana tuko
1: ku bbeeyi
0: ebbeeyi gye ŋŋamba
1: wakulu ogamba okusalibwako nokireka mu bbanga ku bbeeyi
0: ogenda kusalibwako ku miwendo gibeerenga gya wansi ddala okusobola okuba nga gijja mu nsawo yo bw'ono oba otambudde ku olwo ku madagala gaffe gonna ag'enjawulo
1: Dr. Mark akwagala kati akusanga we katanatuuka mufungiza
0: omwezi guno gwe tukyalimu nga tunatuuka muguli ogwafungiza nsangibwa Busega mbeerayo mande tumande kuva ku makya saawa bbiri paka saawa nnya za kiro ndi nno Busega okulina n'amafuta ge bayita hash ku luguudo olwo lwa Mityana Road wentudde ekizimbe bakiyita Nice Form Mattresses ndi ku levo ey'okubiri era ebipande ojja bbiri abo onootuuka ku kizimbe ekyo byonna bisoma kimu Dr. Mark omukugu era ne room yonna awo eriko Dr. Mark omukugu so we tuli tukola awo nokebera tukebera nokujjanjaba tujjanjaba tukolera awo mukama wange obuweereza buno obw'okubanga tutaasa banna Uganda ku ndwadde ez'enjawulo
1: ye Dr. Mark tulina ye Bulembwe ng'ennaku z'omwezi genda kubeera 11 omwezi ogujja otugamba ogw'ekumi ogw'omwezi ogujja so teekateeka tiketi yo Dr. Mark aina enkola gy'agenda otandika okutukola ate nkwagadde agenda kubeera agaba ku tiketi maasaawo ezafungiza so banamukisa simu puroguraamu eno naye puroguraamu eziddako maasaawo agenda kubeera akitukolera ddala bulungi nnyo so amatu gabeere ku mukutu nkwagadde nnyo Dr. Mark okwagaliza bannayuganda okubeera abalamu era abakulaakulana
0: munnange ensonga eyo ey'okulaakulana eyafungiza tukole nsonga nkulu lwaki njiyise nti nsonga nkulu kubanga munnayuganda ali eyo yandyagadde okujja awulire ku bigendo somesebwa abakugu ab'enjawulo mu institutions ez'enjawulo naye oba oli awo nga talina busobozi nange we naviriddeyo ne ŋŋamba muntu yenna anaabaako ekibuuzo kyabuuzibwa bw'akitta mu butuufu bwakyo oba oli awo bamuwe tiketi
1: eyafungiza
0: tukole ey'omulundi guno ng'ennaku z'omwezi 11 October kutuke wali waguru
1: Tuyanziza tuyanze ge Dr. Mark gwetui na ye mu studio za Radio Pal FM chikumu musambu akarunyeze muende kwa radio muntu wabituogera kukola na inga wina bagambi na nyongiro chinyikiza ilaba nanga abakoza abali wanafe abaine birota abaine biru birua tugezeko nyo kubira anti Dr. Abantu wafe ribrade wibabonya abonya toge dokubrade binebio mgongo na magumba abantu wamutebe fako waluo nduza Dr. Abantu tugamba ndio muntu yari badda kula kudoiro osibo otude otambulo otude gojita mirembe kumbo osaka birwadde iraba na basawe batabira o tubira o netuke kijana tufuna okubona abona omuntu nakola ku mulimu ngatali demo biseera ngaita birwadde bwarusa namani babasumbwa
0: kitofu
1: so banayuganda mufube nnyo bagamba siko obulamu wadde tunonya sente eno tuzinonya tufe nnyo kulaba ntufa nnyo ne kubulamu bwaffe tujja bila bawali ba doctor bagenda doctor maka babaja bitusomesa wali batubulire bikibyo tekeddwa okukola okwewala endwadde ayina mu abalwadde solutions bazina ono musawa gambye mu kubyasinga okuwa obudde kunonya madagala gagenda kutaasa balwala da ensi ndwadde doctor
0: bantu balwadde
1: ata bantu batumidde abantu abatali batuufu babatumidde abantu abatali batuufu omuntu nabanga tuddwano mu kisenge kyaffe tuddwalo okufuna bimega ebyokusaagirira nga egambye nti omuntu atuula n'atuula ssaawa abiri muziizo atudde waka atuula atambula atudde woofiisi atudde kati n'ateebuuliramu nti naye kuno okutwa tekunleetera ebizibu kubanga bajjajjaffe balaba dokita babeeranga basajja bakozi
0: ngaakeera ku makya
1: n'asotaalike naba n'akamentezi nga buli kimu kyetaagisaamu okubeeramu amaanyi
0: omubiri agukozesa
1: n'alya ku mawogo ngaali mu kunnimira alina ku mawogo omubisi naye kati ffe twesiŋŋaana otuddawo ate nebitwa bizibu akati tulina okuba nno mikwano
0: gyaenaku zino enama ngena gibawa enaku zino tuli ku chipsi n'amajja aga wayiti Eria yero wakoma diyo dira
1: wako. Ha. Ine ngambia insi ndwadde dokita.
0: Insi ndwadde na ye nze nandi agadde abantu abatuulirize olwaleero mba sibirire ye ntanda ngeita mu kagero kano we kati. Simanyi bo wali okawuliddeko
1: batoka. Takawuli erango gusoka kale.
0: Akagero kali katambula bwe kati. Omusajja omu yali aluma obwavu ng'obwavu bumuluma nnyo yeetaaga ssente neebuuza nkoze ntya jjukira aluma obwavu n'enjala emuluma okitegeera n'agenda n'atuula wansi w'omuti ogumu mu kibira bw'ati n'azinga emikono neebuuza nkoze
1: ntya
0: kati aba akyatudde n'alaba akanyonyi waggulu ku muti nga kamutunuulidde nagezaako kakanga ne kagaana okuvaawo olwakagoba kye yakola n'akakwata tekaabuuka n'akakwata akanyonyi n'akabuuza lwaki ontunuulidde nnyo
1: akanyonyi
0: kati akanyonyi ako ne kamugamba gwe lwaki otudde awo oli munakuwavu n'akagamba kanyonyi gwe mbuulira nkola ntya okugaggawala okitegedde akanyonyi ne kamugamba etteeka ly'obugagga erisooka gwongwe yagala obeera
1: mugagga
0: olokamuwa amagezi
1: naffe twagala abawuliriza bino
0: kamugamba etteeka erisooka obeeranga muyiiya nnyo
1: obanga muyiiya nnyo
0: etteeka ery'okubiri lye kamugamba ng'oyagala okugaggawala olwakanyonyi kamugamba ne kamugamba etteeka ery'okubiri ofubanga nnyo okumanya ennyonta y'abantu b'owangaaliramu no making a sure nti kye batalina okireeta
1: kanyiga kaali kagezi
0: lwakuba leediyo gyendika essaawa zino ya busiraamu ne leediyo nyingi nnyo ebbali eyo zirimu za bizinesi naye omanyi lwaki zajja olw'ensonga emu bamanya abantu betaaga empuliziganya nti ali embalala awulize ebiri e Kampala ne bateekawo leediyo kebene y'obusiraamu bayinza oba tebagiteekawo funamu ne bagiteekawo nti kugaziya bikitaliiwo kubanga kuno kubeerako empeereza ez'enjawulo ezisomesa ebintu eby'enjawulo kitegeeza nidi eyaliwo yasolvingibwa n'okuteekawo
1: ebikuba ebitukulembeza wano okubreakinga amawulire stories ogaba information eyo kati tucholovinga ekizibu ky'okumanya
0: ekizibu ky'okumanya mukuumira abantu mukumanya ya kirungi nnyo ekyo kuba nange mbadde muwuliriza bwammwe okuva lwe natandika otegeera
1: kirungikitoofu kakadokekyenyinedda
0: tekanayogera kyakusatu
1: kankiwulire ekyokubiri kinkoze kinkuteko nnyo
0: ogenda kwogera kamalirizeyo olugero kati akanyonyi kamugamba etteeka kamugamba nasori kamugamba kati kamugamba eryokusatu kamugamba etteeka eryokusatu liri nti nekyobanga ofunye katugeze otuukirize etteeka eryokubiri nobaako kyofunye nekamugamba totanga kyofunye
1: totanga obuwanguzi bunyweze
0: bunyweze jjukira oyagala tutuukako ki ku bugagga nekamukuteerawo akakwakkulizo nekamugamba nta bwe nzirayo wali waggulu ku ttabi ku muti w'envudde ngenda kukubuulira etteeka ery'okuna lye lisembayo koyuka kaso onombuulira ko akanyonyi ye ngenda kukikubuulira gwe kasitonta nja kukijjukira nga ntuuse wali waggulu nkyerabidde nyate kyekisinga obukulu naye teyali mubi n'akata ne kaddayo ne kamubuuza amateeka g'ensoso kugamba ogajjukira nti ngajjukira bulungi nnyo nti erisooka lyabadde litya
1: nkyali kulyakubiri dokita erisooka libaddire eryokubiri lyenakutte nnyo kyentegedde nkirwako nnyo
0: erisooka nekalimubuuza neryokubiri nekalimubuuza neryokusatu eryokusatu nga ligamba totanga kyokoze
1: kyofunye
0: totanga kyofunye totanga kyokutte nti nti ye nakanyone kalyo kakamubuuza ate nze ngontadde tokimanyi nti munda munze namize zaabu ninamu zaabu gwe muyita golodi natandika okkegayirira bambikomawo jangu kale jangu kanyuka nkati kanyonyi ne kagenda nga kamusekerera
1: yata
0: so ebigambo ebyo gwali eyo omuliiza wa pulogulaamu eno wandibadde obitwala ng'ensonga naddala etteeka eryokumeka
1: esembyeyo erikulu bateze balenemedde okulyokubiri naye erisembyeyo lino
0: anti kati obuzibu obuliwo kwe kufuna ekibanja n'okitunda ate ogende ebweru golowooza tosobola tetenkanya walala n'ogenda ebweru kuki eyo
1: nga totadde
0: kyoyina kino nga totadde kino kyoyina bw'otuuka eri sente z'okozeeyo n'ozikozesa okukulaakulanya wano wewayina
1: nkirabye
0: okitegedde muganda wange
1: muganda wange ali yawuliriza togeza n'osumagira noota akatono k'oyina oba ekinene kyoyina kinyweze bunyweza nyama ntono oba obuwanguzi obutonotono obwo tulwanire obuwanguzi obunene nga bunobutono tubunywezezza wano
0: oyogedde akagero k'oluganda akancamudde nyama ntono okayana eri munkwawa omanyi lwaki bakagera anti edda okulya ku mmere neyemikolo kyali si kyamaanyi nnyo nti abantu bajjanga nakumukolo gwo n'abeerawo nade uwe na ali emere ye emere te yaba ya bula te yali ya bula nga weguli
1: kati yeah.
0: Aha. Nekati muna yensi ya chuka abantu okolo omukolo gogo abantu chikumi nofuna abantu lukumi nga bonaba ze kulia
1: nga nukwara doka mmeri
0: ebintu mkese sako nyo bizu nguwaza mvite kamu invitation ni muganda wange
1: bote bana bitegera
0: te wajia bitegera wajia kujia nengu ze wali kagero kanyama antono kayaneri mkwawa edda abantu bayiganga buyizi nyameyo ulida kati mkuyiganga nyameyo mwena mwako ngananga ne mugabana nti maka
1: afukata kukwato kutu
0: kwato kutu gundi kwata kaboyi gundi kwato mukira ene nsingo ya gundi yagobye nnyo yabadde kulutula tumuwembirizi ulida kati olugero lwa nyama ntone kaya ukayaneri munko aluva wano enyame we baji kuwanga yabanga yakugwira nosa byansiko bimanyi byabuyizi bosala uzinga mululagala ngo samunkwa ngoli okulwanira endala oshegera kati gubwadanga mukukaja nanze ligentu tento nungo jitadde wali bali nga teli munkwa wazo wagena ngo tunuloti ngibaze mwayize nazo zigitutte oba bano benyini bayizi banno ajigasse kuyiye ere nyameyo je bagambanga nti nyama ntono okayana eri munkwawa yabanga nyama jebagabananga eyomuyigo.
1: So buli buwanguzi bw'otuka ko tobunyoma bunyome ngo obuyina oyina obunywerezo obulabako
0: yesebo
1: tusuka kunonya binene nga ate buno obutono obusudde mabbali tayo
0: yesebo
1: oyinza nabo bufiirwa
0: era ekyo tokigezanga ko bobo yagala okubeera successful mu nseeno
1: dokita ebigambo byombyagadde ebigambo byombyagadde lwakuba akadde katubiseeko
0: nkiraba nange akadde katulinidde
1: wejjukirira tulidde wejjukirira mpinga katuduseeko njagala abantu basibule obampere n'enamba y'essimu bigambo birungi
0: ebigambo byo birungi byebye byange tebikoma ba birungi
1: bane ndine Dr. Mark omukugu ebi name studio za pale FM
0: Dr. Mark omukugu owe busega enamba ye
1: washi nyabaga takeli omukugu
0: nanti kiri kigambo kya luzungu ekigetegeza professional ya
1: bwana wa platform twina omukugu omuulira
0: no
1: no yeah kati ngenda mubuza kati soso kubuza
0: nubu mukugu mukugu mukyakola nga nange wendi omukugu
1: mukyenkola
0: jasi chiri Dr. Mark omukugu mukyenkola bwente weneita jasi nchikomye wali omukugu
1: omukugu
0: ya
1: kirungi ekyo Dr. Mark wali namba isimu kadde
0: kakati enamba yange no mubadde muulira Dr. Mark nga mwebuza tumutuseko tutya tumufunye tutya osolo kunkubira ku namba yange eno bogena ku WhatsApp munange gwa.com eri 0703 00 395 yeye namba yange 0703 00 395 ojja kuba omfunye ombuze ebibuzo byonna ebyekuusa ku bulamu bwo munaye ndirwe dokuyamba ndirwe dokutaasa mu mbeera yonna ey'obulamu
1: yobulamu mbadde ne Dr. Mark omukugu unaku rwairo munteekateeka eno wakati nga twetekerateekera agunju katukole program yakola ebigambo bya Dr. Mbyagadde nnyo wadde mukugu nyeno mmalagala naye ate era n'ebigambo byatugabanyirizaako ndala ku saidi y'okuuma obuwanguzi bibadde bya muwendo nnyo so tubetwale nga nsonga nkulu obulamu bwaffe bibeere nsonga nkulu bannaffe abalina endwadde Dr. Mark enamba we gy'abawadde munoonyeko amadagala agezezzaako okubeera mukwano gwago yes akiwadde nnyo obudde ate agakola agali oganikibwa bagambye ne liri maaso n'obulaba bulabi bwoti oyinza owona lwaki noddamu okulwala enkya ngo balonoonya ddagala ne bakuteera omukebe guno owe buti mumaaso bakimi bakyakikebe bamukebe ne bakikuteera maze packaging ebigambo ebiriko bikulagira ddala nti batonnasumulwa munda olabika obulamu obufunye so bannaffe abalwadde bamagumba ensonga mugitegedde Dr. Mark artist jenda byeko dino lwalunaku lwairo aliina nze ogera ku magumba n'olaba calcium iron ne zinc kana kasimbyo kembadde simanyi naye nakulwalo nkayize kukagenda n'amazzi gali mu biyungo byaffe nkayize lyo ne calcium iron ne zinc birwakiri mbadde mbimanye biri no mukebe guno sabrode bamagumba musobola okunonya ku Dr. Mark Mkuba mujye mufungiza mwire nsonga baita mufungiza barode bamagumba kunakoro genda kuzo mwezi ja kubera 10 rumu musobola okubera anti mwefunira ku dagala lino kuddo kubese mu ko wansi producer nga mubude bwedeyo nange njagala mugamba anti madiriza so njagala bagaza ona kulunji na bram bulunji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Program kule sente. Yo program ye ye vye mfuna. Elambike vyo bulimine vyo bulunzi. Mugwanga. Waandie kula kula nyizotia. Emikisa jyo kufune nsimbi jiri rudawa. Yaba fei. Aba funye sente. Boba jisewa. Kula sente. Katiji ulirize ngabu jirunaku. Okufa kusawa kumi zo kumacha. Paka sawa kumi ni umwe zo kumacha. Tandiko runaku. Nemi roboze vipia mkunonya sente. Muprogram kula sente. Kula sente. Kula sente. Ebirange byenjawulo Kupal FM.
3: Omulungi akyekumidde ku Pal of Africa Radio akyekumidde ku kukola leo mtu wa bulijjo lakikazi tekuli neemu yayise ku ssaawa ziri kumi neemu olunaku olw'emmande nakusoma eziri abiri mu lumu mwezi gwa mwenda omwaka 2026 kano ke kadde k'ebirango byaffe wano ku Pal of Africa Radio ng'obikusomera yenze Yusuf Muhammad Chinobe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu ntandise ne bannaffe abagamba nti ebyenfuna bigotanye oba ebizibu kuzimbe kakayumba jangu wenfunira ebitabo kuli bina bwamanga okuli ebisimulu ebigulawo ebyenfuna ebifuna ebisero manu kuli bweddua obubonero bwenkomerero neddua ku mizo somango limu buzibu byawandikiddwa Shulaim Bukenya ku nusu 12 zoka ono ku reception ya Pearl of Africa Radio. Fungiza tukole bila bili mokaga ni kunundi guno jangu tujanja waze era jangu tumalirize bulichimu chona chone cha business vya tutunda tujanja waze tusira katali umukisa kuhige nunda ye mbuze yomu lembe enima yevye nyanja egobo wavu enima ne ntunda ye mwanye reta kaseko kumata mago mulimi engile jofu na mungo konga toziru nze ensobula ye weru we kwanga ya magoba manji dala wado shimanyi nti omusira mnomu nobu sobuzite butengana byo nabyo namufungiza tukole bila bili mukaga wano kutuke conference hall Bukesa Chinyana mpili ne Pearl of Africa Radio ina kuzomwezi 10 na rumu ina kuzomwezi 10 na rumu mwezi wa Oktoba gwe mwezi oguja bila bili mukaga ojafuna tiketi wano ku Pearl of Africa Radio ku reception ku mitwalo ebiri joka obojifune ku Infinity Beauty Home wali echengera ne ku AK Islamic Book Center wano mchibuga Kampala kakati ugena kunzikiza ngutegeza ntibye byadde bilango byaffe wana ku Pearl of Africa Radio tovao program ya lezi chagenda maso
2: bibio biba debi lango bio ku Pearl FM ukugani handa yechibuga Kampala ukikomu ndambialo ahabizinga hamona hiri hanga chikulichirize igana mshansu katunye zimuenda FM. Ekura, eriyo mtu wa bulijjo. Eriyo mtu wa bulijjo.
4: Eno ye program entanda kumacha. Golokoka nesubye pya utandikulu nako ngotegere diniyo. Entanda kumacha. Okuva ku Monday paka ku Wokutano. Okuva ku Sabwa 11 paka 12 ezo kumacha. Intanda kumacha ngekuleteddwa aba Mandela Millers abakolera ngano ya Spring Flower
5: ngabuliwe munne
6: Finance Trust Bank
7: tosubwa mukisa gwo kuwangula ne kiri extra
6: uwereza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa abani wangulira ili saba we wangulira trolley dash ewereza dale mitwala atano amasimu ga sereza nebirala bingi yangwa tosubwa Chiri Extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogo 12 12 mwetano mpaka nga 3 ogwokuna 12 mukaga. Amateka n'obukwakulizo bigobererwa.
8: Finance Trust Bank erungamizi wa banki ekuru ya Uganda. Sente za customer zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10.
2: You're in the mix. Mawulire ku mawulire. Mawulire ku mawulire.
9: All day long.
2: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
9: Yo.
2: Kuwino. Namasaka.
5: Masaka Yusufu Muhammad Kinobe Kinobe.
10: This your boy
5: Umzirandiga Yewunyisa
3: kula lio mtu wabulijo aliku Pearl of Africa Radio kwa ndiza nyo program itanda kumacha iranga ya sawa bili na mbilira kulika nyo program zona zona ezuwede ezivadeko zona irananga kati ya ndi wangi sawa zinonga nze nkalina gachikaziri nyazo kazi vude kusawa ziri kuminemu unakulelo wa mande na kusombe ziri avili murumu mwezi tulimu wa September oba wa muenda umwaka oba edaza nkumibili avili mumu kaga kusaidi usalamu kukalenda na kusomezi lero ziri kumi mwezi kwa Rabi Athani wa Rabi Ukhra umwaka lukumi mubina anamu munana kiliza kutege zenti enze Muhammad Yusuf Kinobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nkwagereza programu enonji ejude obunyomero obunji enyonyi ni dala eranga akasoka kakano
5: amagesi lwombo amagesi lwombo wano mu program intanda kumacha
3: mkwano gwanga mpiliza fena chafe uli amanyi nti auliriza chicho simu to simu kulu simu chala simu ami mbulambo no tuina obvuna nyizwa bwetulina eranga butuka katako okutuukiriza buli omu gwabu manyi sijabu kusensulira kubanja kugamba obvuna nyizwa okulabirira omwana wo gwinga eliya gamba nti abaana bantama ngo inensonga zira zoteekawo nja kugamba ofunanyisibwa okukolera okulabirira bakaddebo ogamba bakadde bantama era ngo inensonga zoteekawo ngaate nno nnene ate nga zikyalenjinga ojja kugamba obinovunanyisibwa okulabirira omukyalawo ogambe saagala saagala tonnyumiza oyina ensonga zoteekawo ngaate zaggumba kakati buli omu obuvunanyizibwa bw'olina obumanyi obutwala akasente ko muntu oyo z'omujja n'otuukiriza obuvunaanyizibwa obwo buli omu obumanyi wabula bwa mitendera waliwo obuvunaanyizibwa obukkakatako era ng'obufunamu waliwo obuvunaanyizibwa nga bwo buli option nga oba okikoze tekirina buzibu waliwo obuvunaanyizibwa nga tebukkakatako naye ng'ate ffe tubwewa ekyo badde okimanyi nti abantu abo gye bali nga babwewa kakano omuntu yetadde mu yesibyo omugugu mu bulago ogutali gugwe naye abantu abasinga wano wetukolera ensobi twerabira ffe twerabira ffe ng'abantu gwe katola sente mu nsawo osanga omusajja omukulu tukyali mu muzigo ruumu emu bbiri tolina yadde kapoloti bodaboda tekaliiyo waliyo yadde akamotoka naye ng'essuubi olirina naye ng'akasente kookola mbu nzimbira senga wange ennyumba igwe nzimbira jjajja njagala nsooke muzimbira amaka amanene kookomya amaaso abulayo emyaka emeka agende nzimbira mukwano gwange bambi yankwasa ennaku yafa yaleka abaana basatu kati mbazika mbasooke mbazimbira amaka byonna byonna binjogedde birungi birungi sooka weefeeko nga tonnazimbira mulala maka gwogalina nanti era wabanga sengaawo atuuse mu myaka enkaaga ensanvu nga talina maka gw'olaba kisanyusa tekisanyusa kitegeeza naawe onaatuukayo nga tozimbye era tekijja sanyusa baana bo ayinawo badde ate mu kutambulira wansi w'okusaasira abantu babasaasire busaasizinga naye oli mu kusaasira ssengaawo sooka ozimbira abaana bo sooka weefeeko ggwe amaka genzimbira gundi abange bagalina abaana naye ogenda otijjukana otijja tijja ekika kikuwaane famire ekuwaane gwomuntu bwogulira poloti inshallah njabagulira yika kasita bubawo miliyoni mwenda emabbali eyo mulima erime nga toyina yadde akapoloti naye ng'oyina abaana oyina abaana oli kufa kubalala wali we bintu nga ndese cha kulabira ko cha poroti wabula ne bibirala ndese cha wabula wali we bintu byolabirako na amasogo nze nyina police engo omuntu okolera omuntu ekintu nsoka kuba kafana nyi ewange jechiri ewange jechiri abana bange bo bakiridde njoke nchigulire gwansa zisufu we balengo tubuze ko nyo ngira ya ofishi yesatu ewakaba jiridde nti nedda nyina omutwalo mwana ngangu kuwo ogenda okitegeera soka wefeeko ofe ku familia yofe ku musayi go ogwo musayi ogwo nzojja kumpa omutwalo ngende neulundala wendi kusanga nkwagaleko ekyo soka ofe ku gwe ebigoye byambala birimu ebituli ebisokiso ina spare bili zokka zoyambala ewiiki ekigatto oyina kimu oli eri ogulira abaana niigiina olaba bigatta mukyala w'engoyi zayambala tomanyi nangoye meke ziri mu wardrobe ye yena wardrobe ajina mukazi wattu ne kesi giwamuwasizaamu gyakyalina naye oli eri ogenza osobudde ndiba otaya mitwalo mwenda mbungenda gigaba eyo mukyalo obalaba bigatta songa eyo nga zinja jongerezaako enkya kadde ndaba kantwala naye twetereze waliwo ebintu bye tulina osooka okwekolako ffe nga ffe sooka weefeeko weziba ssente weefeeko gwe ne famire yo olyoka ojjukira abalala kale oba obafuddeko kumu sooka okikolera abeewammwe sooka ozze ewammwe olyoka otujjukire ffe tujja kkuba engalo ng'ogudde abeewammwe abamu bakyala bo abaana bo bajja kukaaba beba abantu abatuufu b'oteekeddwa osooka okukolera ebintu ebituufu be balina osooka okulaba akaseko ku matama nga kavudde mu nsawo yo ffe tujja kwagalako nga ensawo ekyalimu ebiri weginaggwaawo tujja genda ew'omulala naye bali abaana bo bakyala bo omwami wo bazadde bo bajja beerawo paka kaseera akasembayo okitegedde kale
10: Inno yentande ery'omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu program yentande kumakya
3: kale nga we nabagamba luba lwa mande mande eyo twagiwaayo lilla ebeera y'abannaffe aba furukan era nga bulijjo tuline shekhe tuline shekh nolunaku olwaleero musabbiiti eno empya musabbiiti eno empya wakati nga tugenda kubeera nga twolekera ndooza ebulayo ennaku era ntono nnyo wiiki esobole okubeera nga ate omwezi gusobole okulaba nti twaguyisa dda mumakati so kati muganda wange ampuliriza era tuline bannaffe aba furukan oluba lwa mande nga wokiwulira era nga munange bwokirawa shekh abdurazaq okuva mu furukan yamazidde okulaba nti ate atereera mu studio za Pearl of Africa Radio tugenda kuba tutambula naye paka wali kadde aka adhan nsonga yetwakoma wali ndowooza wakitegeera by the way shekh atonna bakujja waliwo omuddu yakuba essimu ndowooza olabika wali ovuddewo yakuba essimu ng'akwebaza omusomo gwo alinamusera obbi weekakiri yalinya lenzukiraka obbi weekakiri yakuba essimu nga yeebaza omusomo gwo n'abalala bangi nayo yasobola okulaba nti ate ayitamu nanga omusomo mulungi nnyo era n'aguweereza abantu bonna bonna sebo shekhe nsaba olamuse ku ggwanga ate era tutandikirawo
11: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبتولي زمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
11: الواليرو نغا بتواكم اكريزاكم لوندي قولي أمانيا عبد الرزاق كاكوزا كويس وقفام شتونغو لكا فرقان شتونغو لكا فرقان نغا بلي جتو بغامبا شتونغو لكا ونجيوة ekyavaayo okutegeeza ensonga ezikwatagana ku Qur'an kwagazisa Qur'an kuyambako kugisoma bw'oba nga otegedde obukulu bwayo na buli kimu kyonna ekikwatagana ku Qur'an omulundi ogwayita twayogera ku Qur'an ne twogera ku birungi ebigirimu mu programu yaffe eno okuviira ddala we twatandika Yusuf حديثي تقايدي يا حديثي يا ماما وفي عائشة رضي الله عنها وبامو وزاكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتي نبي صلى الله عليه وسلم من بيرازي اليا اليا تيا تصولوكو بيرانغا يي عائشة رضي الله عنها يمد مويتي غامبو اتيا وانغا تفوندا نيو نينغا مكلو مانجي نامغاما انتي كان خلقه القرآن امبيرازا النبي صلى الله عليه وسلم زنا سما قرآن وجاكوبو زكولاتي وزتيغيرا نتيلاغانتي قرآن yetugaidi nga kubuli nsonga yonna nga bwe tuba twagadde okubeera tusukulume mu buli kintu kyonna omulundi ogwayita twayogera ku birungi ebiri mu Qur'an netugamba nti Qur'an yeno erimu ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala byakuteeramu ng'oli mulamu erimu ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala byakuteeramu ng'oli mufu olimu ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala byakuteeramu hatta nga tuzuukidde yawma alqiyama netugamba nti omuntu yenna nga mulamu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba kuba twalitwogedde ensonga eyasooka nti erimu obulungamu na kina kina kina ki naye okwongereza ku ekyo tugamba nti Qur'an al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala yagituwamu obulungi bw'otayinza kusanga mu kintu kirala kyonna Nabi yagamba sallallahu alayhi wa sallam nti khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama omuntu asinga okubeera owebbeeyi mu nsi muno ye muntu eyasoma Qur'an ate n'agisomesa walo hadisi endala abi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti inna allaha wa malaikatahu wa nnaasu jamian nti allah subhanahu wa ta'ala numba kawe sallallahu inna allaha mazima allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu niba malaika be wonna abali mu nsi muno n'abali mu ggulu wa nnaasu jamian n'ebitonde bya allah subhanahu wa ta'ala byonna حتى الحوت في البحر نبينا قام أنتي حتى الحوت كتبريك النيانجة من نيانجة يصلون على معلم الناس الخير مبين توي بيوننا بسبيلا ومونتو أسومي سابان توي تيرونج نمدي مكو بيرونج يبسين وبرونج يا قرآن جو مونتو ينا قوات قرآن ناجي غريزا بلالا نابا بولي ري بيرونج يبيري من قرآن الكريم نابا قواسا قرآن الكريم Allah subhanahu wa ta'ala amteka ku kusasira kwe ba malaika basaba Allah subhanahu wa ta'ala amsasire banga lyonna n'ebitonde bya Allah byonna bisabira omuntu oyo kye kimu ku birungi ebiri mu kusomesa Qur'an n'okwekwata ku Qur'an ntugamba nti omuntu nga afudde Qur'an emugasa esigala emugasa mukabuli mwali netwogera netugamba nti ekimu ku bintu abamanyi baffe bye batugamba nti omuntu yenna nga Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa omukisa nakwata Qur'an oba neyekwata ku Qur'an n'agisomesa n'agikolerako hatta n'omulambo gwe teguvunda wadhalika fadlu min Allah ngekyo Allah subhanahu wa ta'ala akiwadde oyo ng'akikuwadde nga kirabo kubanga emibiri gyaffe givunda era ebbanga lyonna abantu bebaziikula baziikula magumba ngumbagumba baziikula sanda ze bateekayo ze bajjayo n'ebirala naye omuntu nga yali mu muntu wa Qur'an al-Karim omubiri gwe teguvunda era ekyokulabirako ntikikola ki netukiwa abatuuliza ababeera emmende ababeera esesiriba abantu abakulukulu mu myaka naddala nga bawalimu n'abafamiry ya Sheikh Salim Musoke bajja kubeera bajulizi ku nsonga eyo gye twayogerako omulundi oguyise kaakati Qur'an eno gy'olaba muganda wange Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti inna allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin nti Allah subhanahu wa ta'ala asitula madala abantu olwa Qur'an eyo Allah ina abantu basitula olwa Qur'an mu nsi muno ne bali babafu ne ku yawma alqiyama olwa Qur'an abantu abakutte Qur'an tibabira ba bulijjo abantu abekwata ku Qur'an titwagala tukivugira mu mbeera yakukwata Qur'an kyokka omuntu asoma Qur'an ng'obulamu bwe yeekwata ku Qur'an agisoma omanyi Qur'an eno abantu abamu tebamanyi nti bakadde baffe ate Qur'an baagisoma abamu balowooza nti omulembe guno ffe tusinza okusoma Qur'an tuyinza okuba nti ffe tusinza okugikwata mu bungi naye ate abantu bangi nnyo emabega babadde Qurani bagiberako naddala bakadde baffe naye nga mu butono bwabwe ate ne mubukuba nti nno ebadde si nyangu ya kufuna abasomesa tebabaddewo bangi naye nga abakadde baffe bangi babadde bamanyi okusoma Qurani bamaama baffe bajjajjaffe mu mbeera yaabwe yonna naye nga bagiwa ekitiibwa ky'amaanyi abantu abo bonna be twogerako abantu abakutte Qurani olwaleero ne basigala nga bagikolerako bagisomesa bagiwangalirako mu bulamu bwabwe abo be twogerako inna allaha yarfau bihatha alkitaabi aqwaman allah subhanahu wataala asitula amadaala abantu bihatha alkitaabi olwa Qurani olw'okugisoma olw'okugiwa ekitiibwa olw'okugikolerako olw'okugisomesa wayadau bihi akharin naye ate allah subhanahu wataala era asobola okukkakkanya olwa Qurani kirimu
12: bbiri
11: asobola okuwa ekitiibwa asobola okujja mu kifo ky'obaddemu ekyawansi asobola okufuula ekyenjawulo olwa Qurani ate era allah subhanahu wataala asobola okukkakkanya olwa Qurani akufuula ati owenjawulo olwa Qurani akufuula owenjawulo olwa Qurani Qurani ogiwa obudde Qurani ogisoma Qurani ogibeerako Qurani ogisomesa bw'oba osobola oli kuleva esomesa ekitiibwa ekyo hatta yauma alqiyama abantu abasomye Qurani tebagenda kufaanana ba bulijjo nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam almahiru bilqurani maa safarati alkirami albarara nti omuntu yasoma Qurani naabeera mukugu mu Qurani allah naamusobozesa okubanga asobola okujatula bulungi naagisoma bulungi maa safarati alkirami albarara omuntu oyo allah subhanahu wataala yauma alqiyama agenda mutuuza mu kifo ekyenjawulo ewagenda okutuula abantu abanene bannabbi ba allah subhanahu wataala ab'ebitiibwa mu ddiini mu maaso ga allah subhanahu wataala omuntu yenna yawa Qurani obudde allah wagenda omutuuza ngaffe wano ku nsi ndi oba kuyita ku mukolo bantu twegomba naawe otule otule kumpi n'abakulu era singa obeera nti oli omuntu aliko oba kweyo levo nga oba naawe weweerowooleza ne bamala bakutuuza ewalala kiyinza okuyisa obugi obubi kati allah subhanahu wataala ekimu ku byagenda otutuwa omuntu yenna nga yakwata Qurani naagikolerako omuntu yenna nga abadde awa Qurani ekitiibwa omuntu yenna nga abadde asoma Qurani naayiga okugisoma bulungi ekimu ku birabo allah byagenda omuwa yauma alqiyama maa safarati alkirami albarara allah agenda mutuuza mu bifo ebituulwamu abantu ab'ebbeeyi yauma alqiyama walladhi yaqra'u alqurana wayatata'ta'u fihi wahuwa alaihi shaqun falahu ajran ate omuntu asoma Qurani naye ngaemutawanyi naye naatapowa
12: ngaawejjesa
11: awejjesa wahuwa alaihi shaq nabbi yakyogerera ddala nga Qurani yemumenya falahu ajran ate oyo allah agenda mumuwa empeera za mirundi emeka emirundi ebiri empeera z'okuba nga asomye atobye asomye ate n'empeera z'okuba nti ate juhudi gyataddemu y'amaanyi
12: shekh nyinake sinsabuddemu tunyonnyolemu olina kyogambye wali nti allah asobola ositula omuntu nga wadde Qurani obudde ate asobola n'okuwanula waggulu gy'oli kulwa Qurani
11: kulwa Qurani kwe kuba nti Qurani allah asobola okuwanulayo gy'oli olwa Qurani kigazi okuginyooma
12: oginyooma
11: oginyooma obutagiwa time
12: ya
11: obutagiwa budde allah okugikuwa ate gwe n'otagirabawo kuwaffe abasiraamu allah yagituwa naye abasinga obungi Qurani tetugifaako tutambulira mu birala Qurani erimu eddagala Qurani erimu ki erimu ki byonna naye oluusi tutambula butambuzi allah naatuleka naatukkakkanya mu nsi
12: ngosanga oli abonabona naye ngaekimutawanya Qurani kyabulako kyokka agisembeze
11: yagiwa kitiibwa ansa zonna ziri mu Qurani naye eri waka mu kabada ebikutawanya biri mu Qurani naye eri mu kabada togifaako tofuddeyo okumanya allah akugamba ki kyoba okola tofuddeyo okumanya allah subhanahu wataala akugamba ki mu Qurani Qurani togisomaako yadde kuba Qurani enu gyolaba dhikr allah akuprotectinga mu bintu bingi nga weewa obudde n'osoma ku Qurani alkarimu allah akugaidinga mu bintu bingi n'akuwa amagezi mu bintu bingi Qurani ekkakkanya omuntu w'omutima n'ava mu waasiwaasi kati ffe buli wetuba nga Qurani tetugiwadde budde waasiwaasi yeeyongera waasiwaasi bweyeyongera okkakkana mu nsi abantu banji babitiwa nenga si babitiwa lwa sent
12: true
11: abantu banji babitiwa nga si babitiwa lwa positions ebalimu ne abantu kati banonya positions abantu banonya sent okufana obutanyagwa abantu banonya buli kimu kibagala kibalooza nti bakye kunganyirizeeko kibawese ekitiibwa kibasitule naye ne basigala nga bawansi

0: drive you. More flavor, more fun, more fees.
1: Ukole de banga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyambo kutukidize chiroto cho, awatali kutuya na. Wegata ku project za feze inja urongeyo kurunde mbuze zolulio. Ukule magoba buli mwaka. Project ya feyo kuri makasori nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fey. Tukuyigirize vya mebi gagawa zebi di mbuli minobu runze. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fey. Ezisangi makurubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enasa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet. E Masaka, kukampala Road, kumafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubile, kunoti musamvu noti satu. Noti noti, noti noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omulamwa kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
2: Mchala.
3: Mwanje dadu.
2: Ochimini tabana batu usu ukuda kumasomero.
4: Na isi intezivu ze.
3: Eh.
2: Kakati chuboku. Tuwala ya chitundu cha fizi kusomero ya junior.
4: Ezavan.
3: Nazi. Rajite tusasulanga tukoze sa momo.
2: Otio.
3: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya likoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadu.
4: Wawuloli mchala mugezi nyo.
5: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone ebirabe ebirala nkumu niga star emumu kaga tano star nana noti hashi obakozesa momo app
6: MTN
5: momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda
6: obadochi manyi ntikati osobola kuba amasimu agatali kokomo kumanda mobile ne data okumala naku satu niga star emunya mwenda star emu hash ojafune nyongeza yabi sato neda chikezo bwerere okuba masimu gamanda manda mobile koleza MTN elungamizi wa Uganda Communications Commission MTN kola tunes zikomiewo nemi kisaminje joku wangula niga star emumo sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya kola tune lio singo kwa gala urufuno mkisago kuwangula emu kuboda boda ama kumia abiri uboga mani kumilioni anamu bili kumomo nga tuli wamo kola tunes zafe tezile mesibwa MTN kola tunes zikomiewo Nemi kisaminje joku wangula Niga star Emumo sambo zero star Kumina bili hash Oteke medobozi ya kola tune Lio singo kwa gala Urufuno mkisago kuwangula Emu kuboda boda Ama kumi ya abiri Uboga mani kumilioni Anamu bili Kumomo Nga tuli wamo Kola tune zizafe Tezile mesibwa MTN
2: Mchala.
3: Mwanje dadu.
2: Ochimini tabana batu usu ukuda kumasomero.
4: Na isi intezivu ze.
3: Eh.
2: Kakati chuboku.
3: Tuwala
2: ya chitundu cha fizi kusomero ya junior.
4: Ezavan.
2: Nazi.
3: Rajite tusasulanga tukoze sa momo.
2: Otio.
3: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya likoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadu.
4: Wawuloli mchala mugezi nyo.
5: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone ebirabe ebirala nkumu niga star emumu kaga tano star nana noti hashi obakozesa momo app
6: MTN
5: momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda
7: pale themu ekulero muntu wabulijjo otukola bulungi akyatumudde esawa yokubiri zili dakika nya Zoka ezimoze okwita kusawa etano tuli na MTN. So sawa afene yokubiri tulina bingi tugenda kubantu wetegereza magenti rasha yaba mukbirdonzi kumulukaga atenga Uganda yayimiriza dda enkulagana yayo Uganda enyize neyimirize enkulagana ne take mu byamaje lwaki mulemera lumbu ye kati bina byo tubiri na wano ogena kubo bitegera bulungi Rumbu yomanyi, doctor.
8: Mwela kumitimba gano si mwumanyi.
7: Omulaba nawe.
8: Mwela kumitimba gano.
7: Apa ila, yugirachi. Apa ila yugirachi.
8: Waya, kolo kota government ya feri mbo inza.
7: Anji wajira ubayu, mwabitu. Mwe mkula bako.
8: Mkula bako wangi. Simanyi. Simani, ndio maana wala vitu
7: vitu ye Dr. Katuba Hussein jaja wahabu amazuku banta neyunga kuwa no
8: alhamdulillah
7: agenda kutusomesa ati oluvanyuma tugenda kuba tugenda maso Dr. twaliriza sebo
8: e barakalafi ku sebo ko jango mulungi namu mwena ba uliriza basement ya Uganda wanaitika assalamu alaykum wa rahmatullahi
7: wa barakatuh
8: banne bakadde bange mwena sha Allah wachitiba buli mulwadde na wali mugwanga lyonna ngauliza paro FM wagala program ya fea kanyomero kafe kano kenyini abampuliriza na dalaka byobulamu ne inside stage tulide banga lyonna sebo mukugu abantu singa mutufu bampa birabo
7: na endo za
8: singa mugaga wallahi twali ko zinakola bali ya kudwaliro nga bakwebaza bampo bubaka bayiti usija bogera
7: kwaze
8: pasta agamba
7: tege kiyo dina
8: dina randoza
7: tola bale
8: mashallah anje sema nje njo kuchimba mu mtenze babaita bapolomota ya
7: aboliza ba inside street rufuli yola kutubayiti baje
8: ndoza mbere promoter wo inshallah naenda bya senti
7: zitujja kulaba
8: njaga senti Hawa tuwa jie wangi ya munga mba. Katipasito ngambi, lasa hindi utajikuna kukulu unji. Na duke misi na jina ngambi. Mugambi tuwa kala kutegira wala sasa bajikubye bati ya.
7: Ye bajikubye bajikubye bajise.
8: Bajinoze za.
7: Ejo bajinoze za na
8: hitu kibabibu. Kwa kutuwa kukulu unji na amanyi. Ya wajie wangi buwa mpada kanto. Iranja kanjulanga na manja gongo gire. Nena anga marusu. Mkoye vannange. Muna aso nyo wasimu matima mubi. Nenga ambaga la nyo. Dizaina wangi pito gambo. Uti uli liza kani sawa zinu. Mugenya soka yu ala. Muna mbaga la nyo. Muna mwaga uliza. Nata mkonyo. Nange diyo wangu kubafani za soke ruwako. Ila mwa mkiza mwizono kuna nangazi chairman. Wa inside the story inshallah. Mwa uli liza wajia kari nyo. Mpo kwa chairman. Mwende sawa zinu mja kuru na zimero nze. Katilio wangu. Nizo wa yukasa jodi ya usachikini nikuwa na kuchemi sabala. Mkulele hoteli ya Luombo. Jeje wa habo. Wana uova. Mkampala ni milirano. Gwenofu na waboda boda. No mugamba. Ngenda wa jeje wa habo. Akulira duwa liru kuchemi sabala. Okulia na hoteli Luombo. Resto kwenye ku Luombo. Luombo mkade nyo ngazi nange buwe mkade ide wao. Miaka ya limu habili mweta nange limu habili mweta nunga wetulia hao. Katibu yokera wanga wakava kumuala mjanksoni. Kukakalina katoni nyo umuali ro waguru. Luombo yesoka wakatisenu nyo utajiraba. Ngejiwa kulurugudo. Nyo wange vipande vicha alike vimute vivanga hao. Kakalina kumuali ro waguru nyo wansa wa simba. Luma mkulu wa luma mkulu ngasua kulinya. Madala, funye stoke, sayo jino ngoruli liza. Pana stoke yonge dewa na Uganda pampuliza. Nenye wafaku mitu, binabyo ka. Yesho kada anga chukuli nyo, bana ipuwa medikasoni. Okwefu la doktor, okwe janjaba, pomira pana dobili ya minundi ya sato gendo la bau msao. Echo kubiri, lifestyle, nesa vegeto isa munga faba, tonde. Echo kusatu, bana angi diet, chukuli nyo, pampuliza. Echo kuna exercise. Osona limadewa polisi, limadewa sukari, pampuliza. Nemi vitu yori ya bifubi ya ili ili. Sige anda kuogera kuproducti. Nemi mwuchi manyi. Walo ni family zimwe sawa zunga tumaga na kuata masanda. Mwini mwini jemifumba hao. Wala kulia ngeri unye chenyanja. Dachika na mutano. Mwujo chijula mwini japampu.

0: olejjuza yetasobola kuba ng'agimalako naye ng'ate abali eno bannannyini mufu balaba nti omulimu gukola ki kugenda maaso musajja asumire omusajja oyo yali badde yeeyongerwa ku kifi oba tumalabemu endaba ey'enjawulo kubanga atuyambye okutambuza ejjulu naye bangi abali mu mbeera wezityo nolwekyo bwetuba nga tugenda kutikkira abaana bano nga bagenda kubeera nga batikkibwa kyabbeeyi bwobulwa tosobodde mufuna mu mwaka guli mulundi guno ng'omwina ye ali mu myaka egyo twagala onakuwale nga abaamazaawo
1: kituufu
0: kuba waliwo abaamazaawo nga newe wayarawo kulla ayati llahi uminu biha nawonayo suma biki teri kaddako kuba bonna yakaza yakamiza nolwekyo kyaba kyabalina kuba kyakuyiga kyabbeeyi kitufunamu naddala mu bulamu bw'okubeera nga tuteekerateekera abaana baffe eduniya ne akhira kyannaku omuteekera eduniya nemusala nawe nekusaliramu kuba waliwo omusajja mukulu gwe mmanyi mukwano gwange ndejje yali aŋŋambye ku mutabani we gwe nasomesa akendeeza obudde bwagenda ku dduuka ali omwana oyo namusomesa naye olumala kumakya watugirago nti seka taata nze kubuuza kumusaamu nze kubuuza kyokka ku wiikendi tajja akalemu kentayiza nomwana kataiza naye nga talina pulani b pulani a bwebanga yadduniya emusazi omanya biganidde ddala nessaawa zino osanga abaana abo bamaze senior 6 yolwarabu nga tagambibwako okumuwa mulimu omugamba nti kyangu osomesa no ku primary yeeramula zali gwe nasomesaako ku nemuyita naŋŋamba sheikh engeri ebintu gye byeyongeddemu ebbeeyi ojja kumpa 8 naŋŋamba ojja kumpa
1: 8
0: yeeramula naye nga eyeeramula ya senior 6 yolwarabu nga oba oliawo nowa univesity omutasula zifuna yadde zoogera mu mbeera ez'enjawulo ekyo nekiraga nti olumu allah bwateekamu baraka sente newe zibula ezimwongerayo oba omuwadde ensibuko n'entandikwa esobola okubeera nga emwongerayo nolwekyo abamusadde tugende tufunemu ekyokuyiga oba oliawo n'okusanyukirako allah batuusiza ku kkula era eri ebbeeyi shekhe twawumulira nga tutuuse tuba tugenda kuyingira masaaili nga tumaze wali
1: okyatubuzayo ndoza aya
0: twali otubuulira obubi bwokusaba ekitali allah subhanahu wataala era mukadde wange sheikh mudiima sibo omusomo ogwo yaguliko naye esimu zenakuba yazizeemu enaku zino bbiri nga naye afunye ku ssanyu erigudde ewange naye yaguliko omu ne sheikh asumba ne sheikh aminu bukenya naye yaŋŋamba nti omusomo ogwe yagulika alinda gigugwera wamu ne hajirutaaya kirekaawo abo bo bagakasa nti baŋŋamba waliwo omusajja akwagala ennyo mita sheikh uthmani akwagala ennyo musajja oyo amina yarabbi akwagala ennyo era ŋŋamba nti kwendi sheikh muŋŋambire kwendi ne samura yasini naye yaŋŋamba sheikh muŋŋambire kwendi tubeerako nenkakasa bangi ddala babako ku mukolo guno kudarusa eno tusaba allah ekitiibwa abeere nga kibawaamu obulungi naffe ebeere nga etugaza sheikh noza wetunatandikira biidhinillah
1: alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma baad abulungi abatuwuliriza twebaza allah tabaraka wataala okubanga atutuusiza mu kiro ky'olwaleero ate era tumusaba allah atuwa obulungi obukirimu tutaasa obubi obukirimu tuzze tutunuulira ensonga ez'enjawulo omuli okubanga sheikh muhammad bin abdulwahab ekiraga nti si kirungi omusiraamu oba omuntu yenna okukowola ekintu ekitali allah tabaraka wataala mu mbeera y'okwagala okuyambibwa n'okutaasibwa naye nga gwosaba la haula lahu wala quwa
0: nyinitasobola
1: kweyamba talina busobozi muntu nasinzira wasinzidde nagenda ku kabuli ya maama we namuga maama biganye bikalubye obulamu nga buganye maama naye nga gwasaba talina kyasobola mumuddiramu talina kyasobola mumuyamba oba okusaba abamu abasaba amayinja basaba ekintu kyonna ye allah tabaraka wataala yakukakasa nti bwasalawo okukukwasa okukutuusaako obuzibu teri asobola bwe okujjako okujjako yenyini
0: nanyini bureta wayamsasika allahu bidurri
1: fala kashifa lahu illa hu. Allah bagamba nti akutuuseeko bidurrin kalmarad n'ebirala ebifaanana ku ng'ebyo agamba nti fala kashifa lahu illa hu, teriyo asobola kujjawo kizibu ekyo kyaba akugezesezza nakyo okujjako ye. Kino nakifaananira ddala n'ebigambo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byabuulirira omuvubuka ayitibwa Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Yogera ebigambo byali bingi naye byo yamugamba mwana wange kimanyi anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay lam yanfa'uka
0: illa bi shay qad
1: katabahu Allah lak.
0: Naam.
1: Yamugamba nti njagala okimanye era okisemba ebirowoozo byo. Abantu ne babakuŋŋaana okubaako akalungi konna ke bakutuusaako. Teri kalungi ke bayinza kutuusaako okuggyako nga Allah yakakuwandiikako. Era osobola ne kikyusa. Nti era kimanye nti ensi yonna ne bwekuŋŋaana nga yagala kukukosa n'okukutuusaako obuzibu. Tebasobola kukutuusaako obuzibu okuggyako ekyo Allah kye yakuwandiikako. Ekyo kisse mu mutima gwo.
0: Wale kwa imani kwa nshonge yo. Family bagaga Allah wa sendi. Kati ngakuliko muganda wawe nga yatu wanobulamu. Niwe kunganya ni wagama tumuyambi.
1: Tufuneche tumuwa.
0: Tumuwa kasenta atandiki. Netu mugami tukamuwezi. Kwa watu na mugami tukamuwadibuwe enzo kwa gala kumeo. Niwa mugamba kule proposal. Mulimu chigwa asobola.
1: Kwa asobola kukula.
0: Ni senti meka. Na kukula. Nibamuwa wakade ngamba wali kumi na msambu kumi na mkaga raundi siju kenenga wakati wa kumi usuka kumi na butana wabamu mwa bagi endo okusi, bagi wike uitawo ni basi indika yu mtu alabi sente ziko lazitia agenda kutuka yunga ya taliwa ya sienguka manebe bagama anti ya jawa nesente baya zijawa ulu agida buwati na agenda mugundi magenda muzara tunene bazi kuwa
1: nisimi zona bazi kuwa
0: nene bazi kuwa
1: Allah
0: nyenga bwana bali bya wadeba muyambe
1: atandika obulamu miskini yeye alaba anti obulamu abutandiki
0: agenda agala azikubisemu
1: bemangu zizale mangu amagoba
0: tizakumawo
1: ye kati oyinzo ku ogeza kinyo kulaba anti omuntu omubulula okola ki nenga Allah tabaraka wa taala inteka tikaze atasibwe zili kuye nga sibwe zili kati chobola anti Allah tabaraka wa taala kugambye nti wa yuriduka bi khairin
0: fala radda li fadli
1: wano botunulira aya eno wali bwabadde ayogera mu kusooka agaye nti wa iyamsasuka Allahu bi dhurri fala kashifa lahu illa
0: hu.
1: Ne ate wanaga nti wa yuriduka bi khairi
0: wali bali bantu ate wano ye kenyini nyini
1: bwaba ye nga yakwagaliza obulungi teri asobola kuzaayo bulungi
0: la ilaha illa Allah
1: teri asobola kuzaayo ki
0: bulungi
1: ne bwagamba okubanga kivulama nti botunulya aye ne njawula eriwo nti ekisoose mulimu okuba nti otuusibwako obuzibu kati obuzibu ng'obuzibu tetubusa ku mutonzi okiraba kyaba akoze la tunsabu ila iradati llahi subhanahu wataala bali tunsabu ila fiili obuzibu otubusa ku kikolwa kyennyini nga kyekikolwa kakati ekikolo ekyokubanga otuusiddwako obuzibu ekikivaamu fallahu la yuridu dhurra lidhati Allah tayagala buno obuzibu obukutuuseko ng'obuzibu wabula ayagala ekigendo kivaamu bwaba kutuusizaako obuzibu aba atunuulya ekyo ekigendo kukivaamu kiringa omuntu bw'anaalwala omuntu bw'alwala naakubwa edokita naamukuba empiso dokita empiso eno sijja aba ayagala
0: kitufu atayagala kukulumya
1: ate aba tayagala kukulumya naye ate okuwonako kuyina kuyita mu mpiso okiraba n'okutuuka ku buwanguzi sayidi y'ebyobulamu oyina kubanga mpiso eno ekuluma kakati no mutonzi baba kugezeseza nechigezo chonna sibulumi buno bwayagala tolumizibwe wabule ekigendo okukola ki
0: okujja oluvanyuma
1: ekigendo okukivwa mu oluvanyuma kya abantu nolidde Allah tabaraka wa taala
0: Inna
1: Allah tabaraka wa taala ya gamba hadithi yadde hizo kuba makalu ya ganti inna min ibadi man law agnaituhu afsadahu alghina
0: wadu wangi ulewe gwe ngamba gwe pakasenti
1: ya bwemba mwagaka waza
0: ate agenda kuononeka nubugago
1: agenda kuononeka
0: Allah
1: nga agenda kuononeka kato kuingile jana kato muafu wazi
0: Allah ya mani ya biya kwezi
1: obulumi obo miru ndi ya biri omutiyati kumikiriza kubulima
0: Allahu akbar alhamdi
1: obwa wano kuhusi oyite mu mbere y'okusoomoozebwa
0: mwa kunsi
1: obwa oguminkiriza oyingire omuliro guli
0: obwa kunsi obwa kunsi bulike emyaka mitono
1: kakati kino eky'okunsi kyakaseera buseera ovanga ku kintu ekigenda okubanga kikwerabiza ebizibu byonna bye wali oyiseemu tolaba nti obwavu buyinza okubanga bukuluma bizibu bikuluma bikimbeera zifaanana bwe zityo nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba ti si bagenda kuleeta omuntu yali asinga okuba mu mbeera embi mu duniya naye nga yali mukkiriza Allah tabaraka wa taala alagire nti mumuyingizeeko mu jjana katono mumugyeyo era singa okuba mu mbeera embi mu dduniya ayingizibwe mu jjana aggibweyo bamubuuza ekibuuzo hal ra'aita sharran qat
0: anakabika wali ofunye kunnako
1: bukyobaawo wali ofunye wali owangaliddeko mu mbeera embi agendaga nti siwangalirangako mu mbeera mbi nze bwolaba
0: Allahu akbar alhamd
1: kanakasiyo
0: katono
1: kamwira biza biri byonna wayuta bi an'ami ahli dunya agenda kuleti omuntu yali asinga okuba mu biki
0: byengera
1: bye dunya eno
0: omugagga asemba yo
1: nga mulungi nnyo buli kantu kuno bulamu butambula bulungi naye nga yali mujemu bagenda munyeka yoko katono nnyo muliro katono nnyo ajiweyo
0: Allahu akbar
1: bamubuuza nti hal ra'aita khayran qat
0: oyina akalungi kwali ofunye konna
1: bukyobaawo wali ofunyeeko kalungi konna agendaga nti wallahi ma ra'aitu khayran qat nze bukyamba busifunanga kalungi konna
0: nze katonda mbonyebonye
1: bimwerabiza ki
0: gibirebegera
1: kakati obulumi buno obwakaseera busobola okukunyiga busobola okukaluubiriza naye ate bw'olituuka mukaseera kali olirabira ddala nga tewabona abulako yadde n'olunaku n'olumu
0: Allahu akbar
1: nzijukira yali imamu omu ku baima bw'abanga teyali Ibunu Mubarak lumu yali atambula yali qadhi mulamuzi akati yaba atambula mu ng'omulamuzi era bwaba abaaka bakuumi abaaka bakola ki kakati atuuka asisinkana omu ku bayahudi bamusinkana omuyahudi amuyimiriza mbadde nabyo njagala okubuuza amugamba nti aha amugamba nti waliwo ebigambo byempulira ku nabbi omu byayogera yagamba nti adduniya sijinu lmumin wa jannatu kafir ensi eno komera lyaki
0: lyabakkiriza
1: ate era jjana yaabo abantu abawakanya Allah tabaraka wa taala kakati sheikh bwe nkutunuulira ggwe embeera gy'olimu kati nange embeera gy'ondabamu nkuba byuma nkola nkinze nansiwuuse kufemya naali ali mu jjana kusinza ku bigambo bya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani ali mu jjana kufa ababiri
0: gwonyirira
1: oli matiri bantu bakugamba wenawe nebitiibwa amuga nti mpuliriza katola amatiri bona gano geni n'ebirungi bino byondabako bino bwe ndituuka ku lunaku lw'enkomerero ngenda kubanga omuntu eyali mu kkomera ate gwe tolanga obonaabona ngoli mbuzifu oligama nti ku dunia nali mujjana
0: kadde muko
1: oligamba mukubona abona ko bona abona mu nebizibu byoyita mu rwalero
0: singo wangula
1: kulina kuri olwo enkomerero nga bakututte yeri muliro olw'obujeemu oligamba nti ku nsi nali mujjana
0: Allah
1: kikigambo nabi kyagamba nti edduniya komera lyamukkiriza
0: tugamba konna k'oba ofunye tekalina yadde kikayinza kwenkana kukyengera Allah kyajja kuwa ku muntu anaasimba ejjana eya wansi
1: akati nabwe kityo nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama atulaga nti ebintu byettera okussaamu ebirowoozo n'okubisaako ennyo ebirowoozo tubikkiririzeemu tuga n'okubisinza n'okubikola ki ebyo byonna byonna tebiina ngeri yonna gye bisobola kutuusaako ki kutuusaako buzibu oba bwangu fa idha usiiba linsaani bimarad omuntu senga aba agezeseddwa n'obulwadde فالله لم يرد به الضرر لذاته الله بتا يجد كوكوسانغا غوي بل اراد ابا يغلا المرض او رد بن بوفني نينغا اسوبيرا مونت اوغندا ورا او ذلك ما بيغا واچو اوغندا كفنا مو بولونجي اوغندا كوانغو فنا موشي او بولونجي المهم انه ليس لنا ان نتحجر حكمه الله ابن تيميه الروسي تتواغل نيوكو فونزا بيجندوا بيا الله متيكاك الروسي تمانيا رواجا با اتولاري سيكتيكا الروسي ابا تنزو بتمانيا حكمه kwanga abantu abambagala nnyo okumanya kati naye hikima kyeriomu
0: atubagala nnyo kabusa
1: hikima kyeriomu
0: kale tukitegedde naye hikima ki
1: nonya hikima asi buli kintu kyonna nditumanya hikima yakyo waliwo ebintu
0: nga tulina kukola bukozi
1: nga tulina bikola nga bwabyagala kubanga amagezi gaffe liannaha ausa min uqulina hikamu za allah nga zinnyo okusinga kukutegeera kwaffe لكننا نعلم علم اليقين ان الله لا يريد الضرر لانه ضرر تتكاكسبولون انت الله تايغلا كوسا وروكوبانغا كوكوسا فالضرر عند الله ليس مراد لذاته امبيرا يونا ايو بزيبو يونا بيتوسه كومونت سيكي كيغندوا تشا الله انت شابا يغلا وبلا وباو ما بيغواتشي wabawo emabega wacho ekirungi nabwe kitugamba nti Allah agaye nti waman yurid wa yuriduka Allahu bikhairin fala radda lifadli ay la yastati'u ahadun an yarudda fadla Allahi abada teri n'omu asobola kuzzaayo birungi bya Allah
0: byagaliza muntu
1: walaw ijtama'at al-umma ala dhalik umma yonna ne weyegatta ku nsonga eyo ekulemese teri asobola kukulemesa nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam muzimu kudwaze yatusomesa allahuma la mania
0: lima
1: atait wala mu'tiya lima manat ay allah teri asobola kumma gwoba wadde atera teri asobola kuwa gwoba mmye wa alai fana'tamidu ala allah fi jalbi almanafi nabwe kityo tulina kubanga twesigamira Allah mu kufuna ebirungi ne mukuzzaayo ebiyinza okukola ki
0: otukosa
1: wabaka ma an'ama alayhina bihi n'okusigalawo kw'ebyo byaba atugabiridde Allah subhanahu wataala tulina kubanga twesigamidde ye Allah subhanahu wataala wa na'lamu anna al-umma mahma balaga era nga tuteekeddwa kimanya nti umma ne bwetuuka kuddaali lisemba y'okuba n'enkwe almakar walkaid walhiyal okubanga bakulemesa obulungi bwa allah fa innaha la tastati'u
0: tebasobola kituukako
1: ekitebasobola kisookako yusibu bihi man yasha yusibu bihi man yasha ekyo akituusa kwoyo gw'aba ayagadde subhanahu wataala nabwe kityo nti ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala baba wa kubigaba abigabiro yego abakoze iki baba yagadde subhanahu wa ta'ala yusibu bihi man yasha min ibade kakati wano chizeyo kwa al-ubudiyya huna amma kumuddu kubadube chibuna abamukiriza na batamukiriza bonna birungi bebyo babatuuka ku dunia agaggawaza amukiriza na agaggawaza no yatakola ki
0: atamukiriza
1: wa huwa al-ghafurur rahim ya Allah tabaraka wa ta'ala nyine kusonywa abika mazambi ga bantu abiki asonywa abantu era ar-rahim omuchi
0: omusasizi wabamukiriza
1: aha ekigendo mu aya eno ashahidu minhu che kigambo kya Allah kiganti wala tad'u min dunillah togeza ko kuola awatali Allah ma la yanfa'uka wala yadhurruka kwebyo bitayina kye biyinza kukugasa yaddo kukosa na bwe kityo nti mu aya eri esoose faqad nabbaha Allah nabiyya Allah alabudde nabbi wa sallallahu alaihi wasallam obanyonyodde nabbi we anna man yadu ahada min dunillah buli yennasa be kitali Allah subhanahu wa ta'ala la yanfa'uhu wala yadhurru muaya yokubiri naga nti wa in yamsaska Allah bi dhurri fala kashifa lahu illa hu chola bandi Allah tabaraka wa ta'ala byonna yabifunza nagant fabtagu inda Allahi rizqa fabtagu inda Allahi rizqa muno rizq mujinonye zewani
0: ali Allah subhanahu wa ta'ala
1: wana Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ya gama anti Muhammad ibn Abdul Wahhab yaleta ayen na hata tisinga yaleta eno iganti inna alladhina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa
0: Allah akbar
1: biyonna biye musaba
0: tali Allah
1: tali Allah era biyonna bi musinza tali Allah tebirina webi kwataganira obate biyina buyinza bonna kunsonge kwataganira rizq fahum ya'buduna hadhi al-awthan abantu basinze ibibumbe basinza miti basinza mayinja wahiya la tamliku lahum rizqan abada ninga bebasaba tebina buyinza bonna kuchi
0: kumuntu
1: bikwatagana kubyanfuna law da'awha ila yawm al-qiyama ma ahdarat lahum wala habbat burrin nibwe bisaba batya tebisaba labaletera ya dempeke yachi yengano wala dafa'at anhum adna maradin aw faqar tebisobola kubanga bikujja ko nokugobako ekisembera yo kubaddala ekitono mu bulwadde obwo obwavu fa idha kana la tamliku rizq bayibanga tebina buyinza kubyaki kubyanfuna falladhi yamlikuhu huwa Allah jalla wa ala abilina ko buyinza ye Allah yosongala kya gamintu fabtagu inda Allahi arrizqa ay utlubu inda Allahi arrizq urizki mujinonye zewani
0: wa Allah subhanahu wa ta'ala pale FM tukumisamu kuna zimenda ya kula elio mtu wabulijo tuke bazo kubango chari na fuhuwe tuatani kide programu ya FM anyo visilamu tuli mububi boku wako umuntu ya nanga ina chasaba chadukida kumutasa umuyamba umuwa chayagala ngasi Allah subhanahu wa ta'ala noku ulida okunafu wacho atina uchobo gudemu miskini techikuyambye ya techukulese nga wabade kuba omashogata ku Allah subhanahu wa ta'ala echintu echitarije tugenda kumula mukatano insha Allah utukomawo ate tugenda kubiranga tuyengene program ya face gala ku Pal FM
2: sky we will make you skip a bit at the you want to get that all get any flight for you and have